0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pitando niya ang pitaka sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlock, apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka din.

0: Yes, darling. Oh, Nia. Oh, kita ni mo, darling. Naralagay ko din sa balay.
1: Ah, dili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakusti mong washing machine. Karon dayon ni Senda yun.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Oh, Nia. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisenda na ako. Naralagay ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Sana lang. Magsilbi nga gigakusti mong ref. Karon dayon ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagay ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya ni.
2: Oh, Makanaw. Dugaya ba ni mo ni abot? Uy, ganihan rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Makagyan.
2: Sana. Prindag ang mga appliance. Lukdunok doon malagi ka na. Masama na, Mangkanor. Maglipat bahay na ka.
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
4: The year is 1962, and this song is number one.
5: Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
4: More number one tracks on MOR Classics right now.
6: Number one.
4: MOR Classics.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
5: Wala nang lugar. Pipilitin mo pa. Ayaw na nga eh. Nandito naman ako.

0: Dondon, garo ka permintigaha ga dun. Permina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Bay, 5 seconds na lang, bay.
3: Bay, absurd na to ni, bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na to ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
5: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
5: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
3: Let's go, let's go.
5: Oh, sige.
3: Let's go,
5: team.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Oh, boys, timani to itong set play, ha? Timani, Jude. Go, go!
6: Tisha, ikaw ang coach, bay.
5: Oh, ako lagi, Mang Kano.
6: Nah. Kung siya manayin mong setback yung trao ko, huwag na feel din na mo ane. Pagkabanga, yun yung mga coach, huwag magkani-consultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ibang coach dyan. Permanente champion na nga mong team. Ingunan ako ka kuya mga coach, nagpatudlong takan ako.
5: Mauba, Mang Kanor, kaneng pasailo ako, ha? Kaneng, mo na mag-uto among na plano, good?
6: Wala, di yun mo kanyang ganayin mong plano. Feel din na yun mo.
4: Pasabay, gito na kayo, Parbay!
5: Oh, hindi mo
4: na!
5: Set lang one time! Set!
4: Set!
5: Champion na team! Champion na!
6: Hoy, congrats, bay! Congrats! Tama juga itu, bisundong di mata kong plano. Muna akong seat plan sa una college ko. Muna ni champion, bay! Laging kay kakain mo, bisundong ang akong plano.
5: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta, mga onta!
4: Yes!
6: Kana! Oh, samanta! Tinusang paong tao, kapag-uy pa ni Hapon ba?
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ambot gi ada mo pila nga bayang gay nga kaitom git sa ako ni tonggig ko ha, hindi gilang po mo rin na lang kuya.
1: Be? Uy hala, nag-brown out! Girl, din ka na girl!
0: Ahay, arigin ako sa tubang mo!
1: Ah, ara ka dagali? Tsak, togin mo yung gali sila, day!
2: Ngi! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugotamor!
6: #PinoyClassic #nagbabalik

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Ha! Disuray ginao eh. Mura kong mamatay.
1: Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko abot mailis ko tani asang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Wow, ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya ay wala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukay gini akong darling, goy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol ako diri.
2: Ay, nanimaho na dyan kong kaslom. Ay, nikinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Wa tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a.
0: Padamay. Ang akong ugangan. Ay, ma.
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapakni ako ang pani.
0: Wala magbisayang manok eh. Ila po ang ininit na higimulbulan. Nangalarag. Nangalarot naman eh mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibali, sa'yo mong baba mo na nagbigunti. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga na kagabi sa glapuan. Dahil mo humog.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ha? Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision. Addition Subtraction Subdivision. Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
1: This is what Classic FRC is all about.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanuka! Itlog sa manok ko raon sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko kay!
2: Abaw! Pwerte!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Hey, pre, pre. Yaw sa mga pre-gahilak bang ka?
1: Gusto na ko mag-ikog, Mang Kanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap man akong tiyan, Mang Kanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Kung saan mo ginaw? Ay, purgas ka ba yun man eh?
2: This is what Classic FRC is all about.

0: si siya mo orang digdig. Palawasan at makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa Gilyet? Sa konsilyo pa daw? Makisaksakan pa? Puro pundo na nai, uli na.
2: Aho-aho pala na di.
1: Wala lang. Sa konsilyo pa daw?
3: M.O.R. For life. This is the sound of Classic FRC. You've

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting, espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Ano po nimo magbagabasay? Ganun gailak man kadiya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitek.
0: O niya, o sa may yung reply?
1: Oyo.
0: Pandaman.
2: Now playing
3: Classic FRC
4: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Ay, tara!
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwang gamay man na.
0: Ah, kade, muna gitawag kong Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previous ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang ko itang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya, kanig Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na! Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabutan na. Namakakdug ko. Dilingin siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong taong tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo man kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miraculin dyan. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong sa'yo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganon, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganon!
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class! Class, may ara kita babang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Classic FRC on MOR Classics.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bubble gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kidamlag, pag nag-alap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sarupang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Oh, di. Mabakalugod ako bagong gum.
3: M.O.R. Life! When you want to dance like

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
3: Ay, yes, darling. Lingaw kay mi sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo ha, Sildo?
3: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinda sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo ha, Sildo?
3: Darling, birthday ni nang Tarsing, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
3: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na nai-TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, akong ibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
3: Kabalo ka, darling, grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init niya po.
1: Asa lagi mo ang sweldo!
3: Karoon pa kong kamatid ko, darling. Humukbandigin itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, niya.
1: Atik-atik, pagyuntaha, asay mong silta!
3: Okay, kalami, mali kong tagat doon. Tayo na sa beach!
4: Can't touch this. When you got groove like... You're grooving to MOR Classics.

0: Pangchang Yimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka madi Choy sa watchlist, Choy?
3: Ano? What's list? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa abon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipo.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta, binuldyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ako kaya, mas mo niya narugsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For Life.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Manager!
5: Oh!
4: Manager!
5: Oh, kumusta?
4: Di ko man baga na irayaling preno sa jeep mo?
5: Ha? Huh? Paano kaan?
4: Kinisigan ko na sana magkasubusina. Happy trip na sana, manager!
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Who got the more?
1: Kuya Bayad, isa lang.
2: Ano to? Isa lang?
1: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
3: Who got that more?
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Dung, ganina rin yung kwani dung bakong nilo dung ba? Kapoy yun siguro ni Baratuhon, oy. Oh, nga naman ay, ambot ani akong rilo nga. Muundang man din ang oras basta kauban ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Take a trip down memory lane with classic mellow favorites. Mellow Classics on MOR Classics.
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Kapoy, aning panran, ay! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itang tubig man. Uhawa na gini. Malikin ang akong tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
4: Okay ka yung 10K girl, no?
3: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sarang 5K lang tamudagan, B.
4: Okay na sa 10K. Uy, dagang kagkakaro mo guwapo ba?
3: Ay, nitaw, son. Maran na siya kay point, girl. Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga kikiru dito sa unahan.
4: Tara, tara, dali.
3: Tara, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mo inuman ng ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
3: Ah, pandamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks!
3: Pandamay, imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iiw o mag-yaks, ha? Pagbubo na ko rin. Iiw sa loon.
5: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
3: Wala naman ko ikailisan ni Yotz. Kayo wala may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Iba ang gusto, mahalin mo. Iba ang mahal.
1: Okay lang.
2: Inspa pa naman talaga.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugo the more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: tay. May tamaho ko na sa kusina, ta.
1: Shish! Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man, imo yung ambal ng may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay mainom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pao na, no si Karyang niman, bao pwerte.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR. Dying.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dream no more about the places you want to go. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours
0: is ready to serve you. Pwede ka na makabiyahe sang masulhay kag wala nagasala-sala. May mga dream tour packages kami pakadto sa tubungan, palibot-libot sa balay tour. Tour packages pakadto sa kasagingan, kag may one-way trip kag wala nasang pabalik pakadto sa purgatorio. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: It's time to go out and see the world. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: Wala na hamtang sa mapa sang Iloilo.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: space. Kung kisa, kinanglan sang earth. Kung kisa, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Tickets
2: lang. Oh, di ba?
4: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo laing mabuhat! Buntag o hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wa na lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y laing babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko, kinsay nag-ingon niya na? Mahibalaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, potlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinuod biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisakay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upuday ka ng istorya nila.
3: Anday, natunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ng dila at abisan ng mong wait, day.
1: Sa? Putlan to ni mong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalukumutan kung kay kang asawa hinumon pa yun. Dilay d'yo ka sismosa. Kalaming ipako ganyan mga bayanan eh.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
4: Hugot pa more!
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano namang ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata ito na naman!
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
2: Next, next.
1: Ako talaga?
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamay itong balikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanawon. Napipahay mo hapa tanami sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na Tapang! Tapang! Ikaw kamalo mo na ko! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Ikaw kumano mo lang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka! Kita kang nanay na lumos! Tapang! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Amba ka na na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong ibang tumawag resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! Imaw-tumawag ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, narinig na nga kong ipaabot. Mamaw-tumawag din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Malapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaw-tumaw na kaakbe!
0: Pandamay! Ang akong-angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
4: Kung tayo okay na, di ba nalumos ka? Maunang imaw-tumaw na ka, dali rin!
0: Okay na ko! Okay na mo ganit ko ba? Okay ba ba?
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 빵짱 예민촌.
1: 내 옷을 가고 살인사 파이제 스쿨 슈플라이 스파가운 가가밋 사브라이
0: 빵짱 예민촌.
1: 모다모 필리언 임포템 로컬 끈방한 바다이 싹갈로와까
0: 빵짱 예민촌.
1: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고갓 바라사 베이비
0: 빵짱 예민촌.
1: 마이 망가 발라 끓는 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, mabakla ko gani Choy sang Bombay kag ahos Choy kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga luto na.
2: Kita mo lang, mayo ka pa Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong nilutoon. Ang bana ko, nagakusmod permi sa mga niluto.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: langga.
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakas ng panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya langga ya.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, in-text na ka makadto ka sa balay. Wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, ano, bi kagabi, kay gato talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurun ka na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Uy, miss!
5: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugo the more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okidoki doki dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ah, Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sinaw pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wag yun ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan man yun, murag action man yun. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Iba-iba ang saya. Sa natatanging all hits. Forever. Ready, set, more. My only radio.

0: Bibi!
1: Po, Daddy?
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simbaga daw ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apple, huh? As in 3 oranges, huh? Ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito tabi ang rekorda ta. Pinahit-pahit lang ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung lakas ng ulan napapansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
2: Hugot pa more!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Dong, tagay kong mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, ka na magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!

Iba't-iba ang saya. Sa natatanging all hits forever. More, ready, set, more. My only radio.

0: Pre, ano ang mas importante sa imo ang asawa ko na kwarta?
1: Bala no, pre.
0: Mm.
1: Ang kwarta, magdugay, gataas ang interes.
0: Oh.
1: Pero ang asawa, magdugay, gadula interes ko. Oh, boss pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man ang kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. May paspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, nunsa man ka? Anong nanluspad man ka?
0: Darling, naglain na nga akong paminaw na imong itimla nga kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko din mong cellphone? Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil na ko pabinaw, walang atakiyo na siguro ko.
1: Dali ha ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor.
0: Dali.
1: Pinkod ba? Dali ha.
0: Pinkod? Alam eh. Naulian mo ko na rin. Murag. Kulang rin dito sa dugab. Dahil ako ka dugab. Okay na rin ko na rin. Naulian na dugo.
1: Unsa lagi pinkod? Kitawagan ako yung mga doktor.
0: Ay na dali. Di na kinahanglan. Naulian na ko. Okay na ko. Dalawa. Oh. Japinjak pa gani ko, okay na lang ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Aray! Nauntog ako!
5: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.

kopi pa ang simento. Matigas. Ikaw.